Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti vitamini ga si King Sili ang ayaye. Radio Shalom, negitin siya for 25 FM. A true inspiration.